amarinza kumalanta ka abalaki ay agebele dia ari kabaganti ari bulan nyau abatukar cinte dani ay pagi ari menti barapi ay manu asih